kale kale alusukku tae na maraen ya tonjile bakanu kare so yirli no le bakina kana motu wa inaiko antu tau na kana.

tarakam mayantu samin sabut danggangan mo maaminu pakalat biri na inak kita inajan nanu pakalat biri ka na inak

kitareka mayantu le baki amalia minya wa yamangeri empuana le baki ganna kitallum pulo allo appala paramisi tangi la sicini tubu nari kuburun.

tay na mi rupa baba ji ku si salang a te mi si kama patang ka tang ka amalating ku bukulem ma bendron ku o atan na Allahu ta'ala.

masarro duduna siapa ya salona mang tandrili nolo tae na nyana nujini kisar kamayang tu samin sabut danggangan no maminu pakalat biri na inake tae na jana nupakalat biri ka na inake ang gasing ikotin boro awa.

naraka na kana motala sana tubua nyawa ikuwa batan na kalelu suku na punna batu motan langal lo kiyama ka pari pari makolinta mangeri na antamari.

kal poi kira o kiriki arena mangge na tiagang anron na nanu boli riang na aratak nanu pasi cini lalo talang anron.

loka ti tak lak nga temi kale kale alu suku saya na maraeng ya tonji lep bakanu kareso irilino lep baki nakana mo tubuwa inaiko antu tau na nakana mo nyawaya inake anne lep bakanu agan siragaraga liwatul no talasa lep baki amali ammi nyawaya mang eriampo anna ari Allah ta'ala na punna gannak mita